na penai mo a fa. Ia malama lama ia fai na lo si si omanga mata pena ni fua fuanga e saonga le muwailo ainga. Ia iai se le tio mamoli wila e olai maa o maa faa leo leo. Pusa ua iai fusinga mo manuanga. Kopio pepa taua ma ia lava vainu mo ta umafa mo aso itolu. Mo nisi famtalanga asiasi ile www.qld.gov.au/getready. Fatunuina le malo Queenslandi, Brisbane.